0: Piye? Suaraku wis padha karo MC lor kono urung.
1: Kakang Resi kaya rinucit rasane atiku bareng kowe ngitung lelakon tuk parto kromo, nanging uga sawetara bisa nambani gempaling rasaku awet murocane Pangeran Arjuna.
0: Mangkono dereng dumugi goni mulai mbal pangan tiko katungko praptaniro poro kurowengkang nilar subosito.